Cadê Cora do Guiné? Lega ma ini lego mala gamma mege petika binu piu yo tutwale petien lokani lo ba pu wunyu lega ni anoy loke lega eno ma ini mi obot lo ba ni ba ma in fut peno le gamma ni ba petien lokani lo ba pu wunyu lega ni ento entika wai ko kare kenino ma orwate en kare en bi mini ye no do ramo ini tika mero gangi iti kamero lacho iti kamero daho ento ini ti speed mi ajel lo ba ti atero jami mot ero ini tika rone speed ini ni ti gina chiel mai chamo kane weho wan wachero wa no pecho ini miro miri ni ena yu chope ero pe miri paru ba pede tu aru kuru adugi melega inde tamu ni inde karra kwa nyim ki megi lulu ba bene vay inde onkong de chere ya gikine winy lok me kat keny ya gikine winy lok me kuru kuru ya gikine no jemi matreju no tiketime ruat luba di leng jami kitian lok nu entika kuru ma ruat pirini nu entika kuru kar ma ruat pirini nu entika kuru gin ma pore pirini latien palaba Ibura im gen ki sara madakune tik jo maluba ti jo makimi ula bol I bible ni gina yedo bir jo madungu kurwa dugi melega madungu kurwa pi karma laj maloyo pi mwaka malaj gubiru kakurwa la gam ki bot luba pi cheke maluba cheke bot gi pi latin wa David kikome en kikome bene ukoro la gamme lega ne pekare me la tutuel la ten pala banka ene ni buk me chaki chur na ngwen I mean chaki pia chaki chur na pia ruwe chel a chel me oya dek ibi no loke ene ni Ila gam pasara gin ki bura im uberitie inge koro pikara malaj kai neno iya chaki piaru achel su achel me oya dek kwana kitman ruot dok olimu sara kitma chono wajo chi utimu kitma yam ushiku kwede Saro gamo ech, chiyo nywa latin la cho, ki Ibrahim makun en don uti waro, ikana mayam luban utite pirene. Ibrahim uchako nying latin kinywalo, machara ayeo nywalo ni isaka. Luban, winyo lega. Dan gin matime ba, kere wa gang pangero moka ini chero unyu kere kamoy kan ma ini chero ye kay chere office moko ken unyu kamo ken ma ini chero ka ini go yu kodi rama chero gang kalem la wore chi no down at the art ini wa ini kodi gang kan jome ate wunyu duoni chi ke oru ngara chel boro ngaro monen chalo te wa ko chi nena nga eno ngaro mate go yu kodi Chiki binu, chiki nui, chi ini tiru ngoma imero. Mono ene ngoma teme ilega ya. Ini shiru botlu ba, kalego enu yuka penyu, en gin ma ini tika mirne. Kai goi du gula, en yabo,
Bible waji boto kama leng ni ugodo gola hmm duang do gola chi nb ya po yen chi bino pen chi kibi mini aten palba ya mokane kage chero kalega jami makomantime beru chalo ngat mo chero kagruongo dogola singe ma duongo dogola lakke dugo ko chen ma fut pia niat ma eno duongo dogola neno bino ka openyo nga eno duongo dogola chi aro ena don ki bino ka wane ka yanyo nga duongo dogola neno ngato pe no don't iti waite kon no don't ngato pe no don't iti waya bo no don't ngato pe no don't idako dako bara juara no don't ngato pe kaya mi okwat mamege ba di chunyi iku la gam di chunyi iku la gam ke bot lo ba de chunyi iko la gam ke bol lo ba jabuli pierari u ya bero tieni apa u ya ngwen waje en lok ma chalo kit man kwana kit man ko ruot bet ma tek dore bet ki tek chuny yo kor ruot wani weng watiki kwaj melega magwamiyo mapat pat watiki kwaj melega mapat pat magwamiyo watiki lega mapat pat magwatika lego botlu ba ento waye wade chunywa wakula gamke botlu ba ruot loba gin mo kena mom yor ini nge yana ini ruot loba meu botwa la gam begin mo pore piwa duaro bedi ilega ma megi jui mana tika mi ma chela bol ini lego ne de deni an ka no on roba kon wer an be be la loñu we uno abiti mo command command ci nu expectation ma megi gin may mero tim ne chamo ken dok ron ruñu ino ki ot pala ba ramo dok ballo ino bala ba way no den enini wek la gamo bet enini enini wek la gamo bet man man wek la gamo bet man ba gamo lega dok miu gin marwate ki gin mo pore pigri Megina, kachel kilo megina. Watute ki teak wadu jeme weko mirri palo ba yo chope, pe mirri ma megwa. Man lok ma mega ma giki ma miara wechi. Wek mirri palo ba yo chope, pe mirri wa. Wa wek mirri palo ba yana yo chope, pe mirri ma megwa. Ipulan duju. Ibiaka waduju, iginduju mawan watika goine, wami nyim luba. Kun walego ni, enke kena yedo weko chope kitma en miarni uchope kwede. Ilega waduju, kwa walego, waleg luba, kumi ila gam, yo, ma en miaro. Ubed yoma diu chwiny, boy wini kay ciar ka lega ye wax ben ngat ma ciar ñim lu ma may noy di ngat ma leng loñe kay ciar ñim lu ba dem ki jaw ki la wore kay ciar ñim lu ba wa ciar ma wañ wane ka do ciar ñim lu ba pere rebet ka ci patata ni tini lega di xere ciar ka ma pa di xere ciar ka ma pa no yi ti ka tam ni indong la gampio yor yot pe ti ka ko wor lu ba en wax jamo kenne
I win you waja, and don't call lega, tem don't lega que. Ah, I did day any, you let in palabine. Why you come, tem don't lega que. Come docking any you, mokene. That is wrong. That is wrong. That is wrong. Road loba, gamo, lega, ma megwa, ma lope king eche, pian, uruba, riak loy, one do chu. Riak paloba, pay pork, riak pangyat momi lubu, enini. Tam paloba, parki tamma, tam paloba, pati tummi, tam paloba, pati tamwa, and tameti cane. Yone bene, peyona, peyoni. Mana y lok paloba. Ishaya, you're a bitch for your bitch, a boro, me or a bungwan, if you know, and lock any man to your watch. Wartua, catch a kiloba, peer a tech loy wing. And what a kiloba, tinny ning, in what a kiloba, tinny ning, Latin paloba. You mokane like a chill, marachel, no ikarama. Mara la mara. No what a tinny ning. Wate no tini ning. Lokati ma pol la ten palo ban. Kawa wai wachak lokone. Pe watu aru tikone. Pe watu aru tikone chabani duju. Entu gin ma pera tek loyo weng. Kwany lok eno ma biro ka wachu ni bore ni. Si ti kwere. Si bichako nonga loka loka. Si ibichako nonga loka loka. Yemi duchu rot lo ban yana ye twero yemi duchu rot lo ban yana ye twero wobir wata ka chel kwedi e line ma mega machim ma bi yapone beru tolo we kono to wonwa ki lok ma chelo kit man ka chel kwedi were an bene win ki borre ka wonwa ka chel Line chim to 12 line radio.

0: chogero chao tuo del kum ma pat pat ikum mutiam kirubiru machano konyo kum na ngap kimukeme mapurata ma uli chogero kichavun chogero kitimu mbuch matiam kimadon tok mungu buka wing mungu buman chogero enye bunda gamu kao dake peko mutuo del kum
1: Legal Mind Yub makelung ngit mamakulukum chik mapadpad makwakulubuwa. Kamawa keli yela pilida matiki ngitilukum chik. Wehu gwenye tiyan chik ya chela chel. Kip ma chik menut yukwede. Romo beruni iporite chik unyungat mo balo bori. Yub man mini la gam ilukum chik duchu. Peyikeng man kichia bit duchu chawario ne ucha wa dek.

0: I know Jario Manu dear Makura Kachel ki category product Majar Guman. Man Batman Drego Kachel ki rap coin. Eloni Jorogek. Menu la kubukubu specialist ario makage no karo ke ndong mela kubukubu chingi met madaba
1: dok dok tuara ge no dong ge bet madaba
0: no de twa lo gang ite pa jo pa dong ite bere lof chwinde yo chawa duju
1: lem do ikere ko ba
0: lem ikere ko men
1: na no pa jo mor
0: ume wil fatigue mo ni motem ke lob america bere na ne kan la mega chill meru ki ay kabera chill ilob america kabera chill maklimoni meru ki I meru ki ngara chen meru ki ngoro toy wi en imali ba chen mengu na piyango na bichel man maki no nye kanyi meru la mga chen manye ki no kanyi Krista Pike Krista Pike ki ngoro toy wi en imali ba chen mengu na piyango na bichel piyango enu ngego dano manu tiki maka para bongo eni mkare enu chido unkot medo wa Amerika geno mi yere foot meto na ni chaka wa maka enu Watim watim no fulla megle paya ki ngoro paya ki deyo
1: ki nego
0: ya paya ki nego ya da from 96 ni okere watim no fulla paya ki nego no tike maga piara bi now pike la woni you de ku chon ki cha de la woni ru pein ki rega chawa ye keneno actually ki rega chawa ye ario mo tiano donge kwani ki tero me I River Bend maximum security prison man in Nashville kituju ki ya ken kirio kulu
1: peo
0: merkito
1: kwa la ga ting
0: dwi twar ma pa metu kutu kirio kulu kon katen man ke umu we do ngi tim teacher ki elu ki nonen me futi ka twa
1: wa de nero
0: ma tek tek ento ti unconscious ena bo do ga chawa ni ke ti ko do kwanyo en ki kamatiye ki lar ki or yat tin on ko yo ko mar ya
1: do ki wa ya te ki duk
0: chen ko ton ka to petor per merik per to eno don ki wa ni ma chera ya te no food a don't take a demon my belly boom boom boom
1: come yo
0: ki don't be
1: there
0: no ping you come
1: ave ko ma do
0: ma konse para don't la yo ka ma be ki be take twaro itam ni pingo gin ki yo kulu pero mo kwa ni
1: ko ya te ka ki tuji ki chel
0: romo
1: yin mer no don no mer don wala wo ne paka
0: ni ya te ki lo ka ni pento man pento bab pento babitol
1: ya ba ma tek ma da
0: pento babitol
1: kwa wi nye ke ka
0: ya te bugwa ki tuji chel ken
1: real real real
0: ini jaro me mo ti jaro ber blood no ni ino I ruwe nge jaro
1: nge jaro a we jaro ber nyime
0: ngange to ruwe ni
1: ipo di wuri u biro in foke ne a
0: ini no tinu mai chero
1: ti terka
0: no terka so me ka le me wani ki timo kriyo kuru pe oto ino mo do chare ti or yar ke no ko mi yor ko
1: wile wene ne ene am
0: te mo don ke de ko pen kama don ke inde surviving totin kriyo kuru ke ano atam ne ka pek mo ko no pek maru de ni
1: we ka we ci gere ci bara ta ne ta beri ba won ta ti ya ba yi mo ko ne dan ne miru ta kar ke ken ne ngare ki tuju ta mo no du ba beru ye
0: ne don in beri ci kere pe ba me ki ta
1: don ki in do ra en ber kar ke mo no le beri no ba le beri no pek ba ger po nge ngo ti be ku ner de ta ber no ka tek ba da
0: ci don ki temo ki dio ku pe to
1: so jara we ko be don be da ko aye
0: barke de surviving comment mer ki dwe ko gang
1: be do gang do ko ne tim wa
0: ke gonyo do ya
1: gonyo be kar kar ke we ki tui pi kur bi rakor ki tui bi rak peta kar ke bu be de we ko ber bi cher bo
0: don ko nye pepe mo tan bere kai no ngi kai ne no ngi bideni il bo mer ke kuno ha I ber ke spiritual father mo
1: eh wo ro ma tui ne tim
0: yes ti ber chok don keri
1: ka ko keri lo ka ba ko
0: ko ba ki bible cha
1: bi il bi cher bo kenen ngir ne ro ma ge nege yir bi cet pol so bi de yup twini ki kan ki mi kar me yup twini
0: gem ma dima no so no ni ti ko ki space of father ngiri to lo kri bay kar ma be ki cer ka deni en bene kong cer ter le ga ma no ka dun we ri kun
1: war me pol
0: en no ma me
1: en no wan en ba
0: wo
1: yinde gam dom te ber ko no ki ja ber be te ba nan
0: Pendon ki kan foti de mwanu miyo.
1: Eh.
0: Ki kunu de timi
1: mbebe. Ki bali de ter ki mbebe.
0: Eh yo. mede ti ma te te recommend
1: don ko no red ti ter ka
0: so jono ngi ti kumi men ngi matie en check ba yeni u be kumi no
1: ber be ger kumi
0: e ki pinbe pe no chama de mi chama get last mil mi cham ma pa ya ki de ngoi mi ti ma go cha pa ya ki ti kumi wen
1: ko chap chama me mi te wen
0: i o kai mi ki tong ber ki nga ki mo mi ni bene
1: o ke la pa ma nyam
0: ko ma nyam ko pi wan ji ma fo pa chero
1: Get a young, they might be a kind.

0: Min wechel makiloni solo la bien la win freddy katik bod wenge musica wimo mita tira tira by the way okay weda kira pawe beach menomano karati ikom jawa apa wi chel miko tira mini na matitin tika winye duan ma pigik iko malamelo Uganda and the studio near captain K to K A S U L E anyo K K Kasule the captain himself Nel dan ma pool fu de naka nena logo loka do ñor lañu pass pika nena jari opi ke kañu fam mer gën mëno per tax bok ben choko chuña menen mëna mi ci ante bon ngeen mëna ko me gum bay de ci ak toñ ko beri chawani and naka nen a waje ne te mer ngara actuel dana pe ke kenan ngara ciel bene romo do ñu pon vu ni ko nena ngara ciel do ñu pam ke kañ yir fu ti ka kor ngon di star ya de ka bor star ciel star arion not ash good news mëno ti ka bino lawin radio Actually, mirapa luang ni ene good news. Anto wakapo wini love Uganda. Again, go katiki gen mamono luang ni preliminary. Now, gen manoti preliminary lawin radio. Foot dong no petiro kompen lok manodo moro. Ane gen make katika ene do tia kakare. Eh? Preliminary. Menu marwati kiket mano kitemu kwetu kere kitemu neno kiket magen mwa rombe kere. Menu tutuale lok makwako lokom tuoman me HIV. Adukine ikom lobu anyuel me lobu Uganda. Man assessment madit makitimo I 2025. Rejas neo karma leng dok bene preliminary report wajani mano kainen jamu warma be lawin radio an ngeni ngat mo chung matak tutual ene bene mira wiwa piku wili ko menno minister of health man Dr. Chris Bayomuzi kachel menno ki ngat mano chung matak menene menno ya ki lobu United States ibini lobu Uganda mechung pi lobu United States report bagenti ka karga wajani kainen mo mot lawin radio wajani mono machala nyuali me lobu Uganda watiki tij ma pol ma dietu tual mano mir wan wat bet katimo ne eh te tima diet matak tual ne mir ke lueny e kom ngara chel che pe ko berchani target pa lobu Uganda tieni meno by 2030 kano tuere no lok me HIV nyo lok me ngata mani kwenti ka kwa kikwiti mitu wajonyi kunu nga tujonyi kunu nga nga kwena ni lobi Uganda otika dene miya don kubit peke so kumbiti chani report patika karwaini wana kuduju watiki dogu kori madit mitik matek mene ni mano kiluwenyo kore kikore miet ngara ngata mama noko don kumbiti chawani ngata mwani wai kapten be miyo chanta chile adi anawai chanta ti alib miya rio Ali mia chelti kana notie kadano rono donya ko be ko ngi mina li mia rio onyo kenen gwak dano tika donyo mo mot ka chela li mia chel be ngar mono be round mano pe ki pa ka kan man chente ni eh now ma fut pe chela bo ba ko ko kan we mono tin number adek akibon na
1: the hot 5 at 5 hot 5 at 5

0: Ciao tuo del com ma parpat e con mo piano che lo dirò ma ciao ogni com la mo che mo che ne ma pura ta ma wi cho gero che vun cho gero e ti non e boch ma tiano che ma don to non e do ga wen me lo bo man cho gero e ne dom la gam ga o da repero me tuo del com
1: e cho ni ning la dirò che lo e ti ka wen ni ning tien ning operation ma megi
2: anao don go lo o le nas quat patiani do to A rem bedo dako. Ano dongo la tuwe aru wot lo buwan rem.
3: Ah, chinwe yom tutuwal. Dono tika weki chena chena.
4: Ente nem, ubede tuwa lang.
3: Mabene chango ni.
5: Adado, gen mabere tek ena yeni inungwe umuramu, leo bene pere tek, kidong bene miri betka wire oryat. Eoni weambu konyi weko no chango mabe. Wumba miru konyi en, weko guwak wangfu wane maling. Dagbeno dugi oryat, kaka karo kwot, onyotiki ya rim.
2: Afoye nas, abe wajiki luwara wek pegu luo tuwa man. Yat maki mina me tuwa ni tiw.
1: Tuwa api mgenge, dak tuwero dak. La tuwero chang inge yao. Miu konyi, ki guwak mabe. Kachel, watuwero giku, wat ki kare matek. Mano kuitima obea yekelo, kuka ipi kare malach.
6: Tuwa api mgenge. Yake chako tiji ye chan, tuwero da. Kachelu wa tuwero joko tuwa pim, ki tuwo lan. Ngeet man la kela yo bedo, jang mini sume yot kom. Man the vector born and neglected tropical disease division. Ki kon ma aki bot site savers.
7: Ligul man. Yob ma kelu ngeet ma makulo kum chik ma padpad ma kwa hulo buwa. Kama wa keli ye la pilida ma tiki ngechilo kum chik. We ho gwenye tiyan chik ka chela chel. Kip ma chik menuti ukwede. Romo bedu ni ipore te chik unyo ngat mo balo bori. Yob man, mini la gam ilo kum chik duchu. Pe yikeng man, kichia big duchu chawario ne ocha wa dek me kutiano. Piera boru ya bungwen. Bon mea big, speak fama. Bon ma big.
8: Kumalume lubu yukanda! Biduna tera! Micha kubau limu duki od lonyo paspik! Dano odu chavu nu chente wako iyubmi od lonyo paspik! Mabiru boti nino duju chawa kichawa nu dano tika loe chiling oduk cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama!
9: Chak dong bao chente kis big fama di star ario adek aporo star achil star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chiling alivario kiken kadung weki donyo I trus mi donyo I ot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabi piru kamiyo ne nino kinino mak dung meri dugu weki duk la lonyo